Tämä on nongoa me jo. Tämä haluan nähdä pelaamme. Tämä on tukkaraamme tilota. Haluan nähdä pelaamme omiakne lo. Ikäällä hotaava lohto, poliisiava lohto, angajotsapa lohto. Angin yut sapaloko. Takorang wala kami. Ako ni kanik. Uhaaron ito sa walok sa mga yunga. Polisi mo. Amesyo tigura ng opalok sa mga. Sule kong tsaan makuha isimato na palot nga. Sule kawban natin na. Tayo may ang wato na. Polisi taro hanero natin na. Tana nung wami yun. Kisian li taman na no isuling wa to sa mga wat ne banga ala na to lokani unikala ko na ba yo unikato ako soni to nga ne ako nil ta nga ne tama ko hawro marao kaya le unikato aktao lami at ige sugot na ito to sa raw nangin o hak tao nangin dahil na ko pulis tao rato ni dahil nga silto lo ang utla kaya lumat doon kami ang nalik doon kami nulialik. Saki alo kumano pula agad sa lakto ba nang. Takwa saki alo kong inong nego nipaktike yung alto yung namata, nakibat sotik. Tutoho tahat sotilo. Maliso mo. Nipak kaiwat sa umarok sa ito winning. Tutoho tingin. Tigo si siyo. Anak awit sa ito. Inom. Tanan toho tao lang ang maino. Tatamit ito yung nalokinang mo. Inahon na ito. Sana matay ko ito. Ngay ako ni. Iti ko. Kaiwalo ako ito winning mo. Tatabay. Siga mga sigami. Iti kaiwalo ako ito. Atso ni. Tämä me patovani. Tämä tänä ohakaan tava poliisin luone sorau karpan ato tällä silto alom poliisita ohakaan luone tänä innoalo hotau tunna valauksema ohaarau tunni tunne ulaksun tunne alo suuralo tunnilo ammalo saki hatsone tuongani hakaalomme illolini tatsamanga agnangata nuleangata anaanangani kukedagato ke yangota larobana asawe lamani tsaute ke yobani iteangata illoani suna bat numpatialami homati logo taema mantao lagami kukedagato ke yangota ilayang anaanchal chone anaancha kukedagato ke el chone yangota atayalal tuwan ni taan na saki alunga. Taan nali ang nangata, ang uti alunga, sukumarurat ang ito asi, suniot ang nami, tuong kalaki alugulat suni, taat sa mga tunituin nami, suniot ang ito. Man uhakaduin lao ko nami, taat sa matay na ilit sa ina nga, taat sa matapanay tuwani nga, tuni alun. Taan na ko, nano ikimmi yao suni, tigikan na akapititut, pupati sa matsoko, ikimmi soko, tukutawin na pinne nanwalo. Tämä on tohota tautiin kalvaa minä nuolu ihmisego, puvattisimatsego. Agna meni uhautia vattu meni tuungami. Tämä anantiakaapi utlaulle, takutlau keinang nevit lavattu meni. Tämä on kaukunyungatio nanualu tohovattu meni. Ang nangatakin na nga ni, inahaw na ilong mali, ilalim.

0: ngồi thật bao giờ gây vào giờ con lô gây mà có sao con lô gây ô mới lừa chỉ lừa ô ác xa
1: ta nào nó có biết sao nam mà khi chụp cho đâu mà tôi sắp sao cái nào tôi quên là con nào mà xem video luôn đi ta nào na ai giờ con lúc anh sao nick đông miêu tặc miêu lì cá lóc ta nó uy ngạ cái con này con nick cá này mình này ta nó chụp cái nào tôi lúc ta một lúc có cái bên lề lúc tôi lúc nào nick cá tôi lúc nó có nào xem video đâu mà ông nó mà na ta bắt uy quá tôi sắp sao con nào mà
0: Kako wa yo takso ne kako te gana a uze game upe kne game ya harok to game ai ya
2: to luga sa lak smaro pia pia gon na gon cha me tinga khat sa na to na gon tman sa la kha wa ga ma king us tunga lom ne khe mat to sunga lom ne te ko to luga sa ta lo ram ne asela na le lom ne ta na atsa ga Omar rogo talak sama tanya ale ge yo la lo lak se me yo pege yo ta me Omar rogo to
3: onak se buti
4: ai ai ai sinna le wa huga ma ulika he bunga awra re ne ba awani ya ro re halu bunga sene kilo ang me yo makuni ga awra re ne ba akuni awra re ga makuni ga la awra re ga ila a ga ma sinna hat le ro la ga sinna hat le lak to na ila sap ila sinna sa le ora la ora ne kilo ang me nga pero chawi wala ok ne nu na me hawe mat chunga ba kuni ga lo kan ne ga wala ok ne ba nga unika sa ra ga ba nga te sinna sa le ok tu rang ta le ok tu la ata tu in ta mu li sinna sa le ok kar an ba ila nga ni ili sa ka na ne ko tu nga te ba pero chawi wala ok ne ba hawe mat che ga ma angu te ga lu nga so ko se lu nga mane uga ta ta ni kata kata be ko thunga ona ri ga te makko pi pi ha ko la tsaka angote ya thunga aula ri la ki uha uha langa ka hinde ha ri thang ta lo muta hinde ha ti lo rang bu ngali aku ni li ni lo mi ga hinde ha ti lo mo ga bi su su tu tu ta ra ka ta wa si bu nga te chone angote ya ko thunga ona ri ga kanno velak nulika kanno techo nangote autho kapra otta ami chutta tal be otthave gel velaku kata pe na katta ro de hinna ora pra otto lo kihani le makuni ga ulok ne de na katta ro le suna pala unga va sabe ora le ne suna pala otto ulok ne chabe te ve tu ola ulung ne u mai chatru ma aura le unika la ga unga angutia ya utsunga makuni ga suna limani pin sok pula mi ngali kakala utsunga angutia ya utsunga makua maula ngua pula mi tli makuni hun hunni na taun allu le allu allu ha pingwa so ya allu so pingwa so ini sauti ro ro ta ta ka suna ini sauti won ni mata mahajun mali ngi ro na dewa lo kula dewa lo hata wala wala wala wala utsunga il chigama wan chai nu na mi kitabe una taru mi bali gitu na lok semi utai bai lok tai mai lok pula lok sanga sura il ha ti ro ka ra ka ta ka il ha ti won ni mata tai ma ta pani na ta angu tingu tu na ru ni u ga ni kila nu nu hi chu ga angu tingu tu na na ga wa le le na ga kim mi mi si ba hi tu na lok semi ga il ni wa ga anga ni wa ma le ta ro il chi ta ro na ga il ha il klok semi ga ba kim mi ta ri lok semi ga mitare tuaula yu pinga suni khu chuti ba chu iliku ba hilla mo yo ale tuaula yu iliku ko ko pigi kole la ga ta ko ilage ba la ta ka intu wa siga ale jin ba la mo yo angil yak to lak so enkla mo yo angil ta lak so wa ga no malik ta ba chu ka ga lak so ta ni khya rong tuaula wa la mo la ko li ma wak ta la la cha wa ni khya kharu chuni ammalo oxisu mawaqta olaya nagachira mawaqta tala wala

Ahai, ko yun na may tana. Kinaw na, jawa na siya kaluk. Unik ka nga, isuli ka taman. Takwa nulay ka ipag siya na unik ka katamatik. Amali tayo ma, tana unik ka na lang mo, inya to ka no, pala kayo, yuta ka na niya ni kilaw mo yuta uyok. May niya, imakaw tayo lak. Ilapi ka lang katilaw, lawak ko na. Imakatay ka na, ilawan na niya pakang natuksa mo nga.

0: и параллелях дом. Та на пасидяу си мажо, матчеда на мажо, амале улу сай на унгани, нани за улу ни тигу за мина. Палисико, ухак си мажо та на хай анга за акту минилла ги узо. Амалу та на ино ак сига суан на му пасидя цезлеянгу тиллугу та на тау аннык тиги на му, тиллиган на му, амалу суги уси за на му та куа пасидяу ду тиги мажанин. Tai matau ko kitungwa ka jay aningwa ila kagasaw sa lagi tuin na kata panlayatin lagi aningwa na kasaw titaw kasaw katak tun. Noon na bumita na si Burlapat siya ka inunod aula tau so kitungwa ka jay takoy kasok tau lut kasawak tuting. Anaw ma takoy kinaw sa nitan liman katudya katigin. Noon na bumito na si ila tuin na utitsiyon. Ata ko at hakto isu maksog luni pingo ako ti malo atan Joanne Weedmark ang nauma atan sibulok ti gajang katimadino tay malo kaya kanila ako ang nauma katudya kati hakto mini katudya kati kanya ito ino na din ito ni tamanika na tami Amaluta kuwa pipihak ti chige kanil lutik kitong nga ka dyan nuna bumi.
1: Ano magkaisi? Kasi kung naksila ako tabbani o pangami kati uji katigingo suni nuna bumi dan kasi nga ksaw tau chuni sukusit uvikala kapudya kain na nakulugit hakitaw sa liganir mi amalo ukalaw di kalamin nik atalik kan ni kulugit sukusit nuna mut iminut amalo tau tung waktangin nun.
0: Anau ma ada koi kajau niat tu ki ilaki nau jaku ay kajau tahan niat tu ita mak kuninga inunut awla tau juni nuna bumi ngamalu tako inut itu tamatju minga tau si hat ila katudja hatigi lutik nalu naik si kasua unak si lutik katudja hatigi lutik lu Tako kinaw jay ju tali manu katudya katigay no $300,000. Tako hakasaw sa kubing ako www.annauma.ca. Halimakan na katsayin. Kangak sumiutaw tako ano tami katibitahan lalak to. Nunalin miunot sana jaw ni kuming. Tanakan ito na tuktaw kumarni at tumatoy lauktuk nagkadyaw na kimi. Taman na ikanay dyan na mo ilin niya ako tao sinna ngulo ni ha nunaling at akati mabihan lun medyo amalot tao tako ilin niya titsi giyak tok si medyo no nunali sila tani nga tunuto yung mibin nain ko dyo itilagi dyan lo tut sa nakataw lutik amalot tako ilin niya sinna lutik Lida Watt Tana Katipik Regional Government kunni nga to tay ma nuna bi mi uni ilipalle ko ti chau juni a tamat chu mong to ha nga jo
2: Pivit sa ha ti sila nga yu kan sumi uni nuna le mi pisi ma uni ammalo a chigeng itu nuna lin ni ai gum na lak mata tana nuna lin no sukkai si malanga yo pivit sa uyan nga ni ilne chige lane mi
0: Kangasok dan katibi na kangasok may katibi yung tungo na kajawlak tumato at tuninyo na bimi pingajuhat tao ta na ibuji bimi akagula at tumato yung kumarni ato wat nireto tako tao asingi pingasuit sibunit tini tako sana biyo kumarni amata Ula ko here sa CBC Regional News RCMP investigators will be in Kingite next week 2 weeks after a tragic killing that put the community under shelter-in-place order for many hours. Mounties are looking into the incident that led to a death of a 36-year-old woman on August 7th. At the time, police arrested 42-year-old Isibaluk Suwigak after he spent almost a day holed up in a home in the community. He was charged with first-degree murder. Now police are asking residents with any information on the incident to fill out a form at the Kingite RCMP detachment. so officers can arrange follow-up interviews with potential witnesses.

Anyukutung asonyo rong migiti kulak tu saksaw kanilak tildugut CBC ukyok takdo na raw tingagot amang nga ikarong ni o kaktiw yung atobi utak. Ulumi ulutuin na raktok ago si 21 akulirut 2026. Ulango yung narang nakatavuta ko at tisamayling at lutik at awsong mita na nutakait no na vuming akto ni inurariyik ko ni kamagiyaw sungo yut kalunano na nga no awlak titaw sungong mata ang ikangin ni kimagsi titaw lutik tukisigya kan nakasong nakto ko kanima kayo sisimang mga tana inurariyaw katawrok si mayok onikang nakto ni takiwa atano akpakawi sa akluktok. Inuk titulo kaldo na titulo pivali ay rakakatang na akluni. Tunga sugiti kulak tusak sa urak titulo CBC ukiok takto na rautingagot inuk titut.

0: tak ako vesuk parat siyo tawang sana kayo imanganing ng aklutik akbaraw mata sana kayang mutate ang una sukturi kung ini akbaka suktidugit ipagsak akbaraw mata at awsong mit ang una suktimit sakya ko tigiyo karaw mata van kuwesuk padlet tidugit 200 ang atani inugyak tigiyot kating aduti tagaya raong mata kuwa sa katigit tiyak pavutawan ng mute ulumit taok akbakasong ng mit ikarong ni suri kayo si Simabok 7.13 luni kulang minarag to si CBC ukyok taktum naraw tingagot ang mga ikarong ni tema inusok tulo no takalo tamanga no na vomit ilangin ni ataw vaklutik no naringin ni loni ilakusingin ni loni tema na ugarok tidugit inuragi kun ni kamagiyaw yun no takay kayo sinang mat no na vo sirata no aw laktitaw katak tidugin inurigik kuning aktut titirak si mayut 251 ngoyut nutagay kamagayong matasuri takot nakpangatan nakpakaningan ni nunavu siratano aulak titaw vakluti kanoy mateman na iliok pasuri tana Verna Strickland apiksukun nak sila wakag tigot inuririyo ni ko yok nunavumin.
1: Aulak dito katak tui. Piyari auluti aulak dito katang kung ito gara kisani. Ila ayong nakatak man nunavumi iman na ito ni aurat tau yuni solo ani ka kangitu kuving ni ubaru ni sokosi ni pakiao viling ni pita kaungi ma amma tamakwa ane aving me solo isuma vo kau isak tau katang mata amma akaungi tuka katta katta isuma tin ni ayong nak paklutiglu akano atok tau akiksimatiak tu kurung mi piyareksa kisani te manetu mitu sokosi ayong nang naksau yu aulakti dugi kisani o katang mata so kaima nunavumi tamakwa pitakangin mata pitakareri ugara pitakangin mata amma tamakwa sorlo pakiyaw vilingni kataktui ila pakiyaw viling ni ikanayak vikaktui unungi luang mata teman na ima tamakwa sokusi aulak tito raki likataktui kalunano nangano amma aulak tito yumaruti pekatang itu gara amma kisean ito tamakwa pakikataktui sokusi ni pitakaw ng ima nunavumi taman na pijutigiyaro ako katakto. Akikilo ang ma tamakwa pakikatakto'y sokusin akilakto jutigi katakta nga. Teman na ima teman na awlak itaw rakido ako katakto. Taman na taw pijutaw katang miyo narunang ito. Inuluta inu katitini tukisi umayaw taluta kamagiyaw yung makatakata amaruta magkwa children and family services ko inuragayiko tamagkwa inuragayiko ikanayak to kani ngimata inung ni unok tuni inuragi takawrak tiugarak sorlo ilinak joak si mayunik kuting naksaw yunik sorlo tamakwa inui ikanayak titawin naksaw katak mata nunavumi ilinaga kuyogallerorlutik kisiani iqqanayaqtaagasuregaangata ayornartumik a tikitaoqat

0: nadau kava makungin ni ta suminga inuradana me pijutiling me tunisi ngar lutik ta kununga inui katu jakati yikungin no teman na piyaka kakurak tugu teman na ro piyaka kang me sakki titina sugun na kok tugu ga ro asi jiga kalletar tuk unuk tuk suruak suni kawi sakto katong matana inuragiku iloa soluk teina kawi saktuk juan magik kawi sakatak simarang ma talimer soksuni ila talimer soknerak suni tabarikai inui katuja katigikung inyong ubaruni inyong no aurato tiya magitunut tamanna inyong silatunok inyong Ikulu dunia upata akik tak si manak saura gayak tok amma asi ku gayak tak kare inui unok turang mata inu silagana mik ilin nak si mayu hingud liu titau nginau ya runner lutik sibud liu titau ngarak lutik Teman neman inui katu jakati gingin nok pata ayong nangin nok sa kura kaya ma inui ikana yak taun nak si nok sa ura lutik inura riyo namu so kai ma ilin nak si manibut ajigi karong mata so lo kaduna nunangani avani Vancouver me bachelor's degree taun na kovit amma uvanga bachelor's degree ga Memorial University Kuningama. Ajigi mati, ajigi sutik ping mati. Kanui madi ikana yak tahun na katangilanga. Amma asika. Kanui madi kaduna ubarune asibut. Tiki katpakpa ikana yak tahun ditau yak tok sutik. Teman nema inui pekosinga. Amma inui okausinga. Asiji jangipa. Tamanna solo ini katuja katigi kungin no tunia ko tigi jangipan ini o kausinga amma pekkosinga sivudliut taurune sivudliut taulattarlune piyaga karatto tavatana asijottaurune takuyumaga yakta
1: Verna Strickland inuririyu nikuyuk Titak kau si kut si bisi kuno titak si yokarong man enti ay ko ukak si madunik kigak tuingin nang nang magok inuin nutak kangilu ilagi tulu at juging ako ro yak tuni katuja katigi tuni gawa magkunig lu pilig katakasung nang mata tana Pekoyak saksi 92 kimegunakan ng naklunigit kava matokaku marigangat at winaw tutuyo naksi mang matataku nung nunakakaktu kava makungini katutakatigiso ngayonit tamani nunabumit kimegwaklugu takot nunaw aviktok si mayangat tamarigangini atok pagtaming ni nutakarigitid lugit Kisani takot at jiging ngoro yak ataw sir sungit lutik to kisi umakan na kasuk tilugit and tiyay ko o kaksi mabok kanok to goro yak at takakang nang mat. It ming ngarak pat narak kan nang nakpugo kadlo na tito tako isumaro tigiyaw yun eh. Dayman na si mabok tusang narang mita.

Reed, ingat di luguk tak bawa di tut tu sang nasak tabu. Tu sagak sak takang mata wanga ane kang nang itu rigi ku tamangan nuna vomit takut ikarung miunu tanat piluang waktu takut ane kang nang itu rigi kut upak si upak tau ruti ikayok tau yun nang mata takwa anak bila rutit auk tayo nunabut healthcare card takwa pitaro mayunut nutaro titiyo mayunut uparuni asilka niku si mayunit anak bila runaw tinganit inangyak titi nasung ng mit tuksaraw tinit tatatirin ng mit atwin naw si mabok ikayo kasung ng mit takwa glute kani atwin na ugid lutik taok titakaw tivit kanwiling ang mga nutarok titaw yun naglutik apikutik sa kang narosirunit kanok tatatirerit kanusung mga kiumayo katarun naktusi tako upak si tamaring ng mit kikiktani anak ding mit at we know kataktut aw yakut ilin tako ilin naktit aw yakut ikanaya kakatasunguyut ikanaya tidlugit anak bing mit daw vani atilog bing mit sapun niya kung naktut kanok ikayok daw yaga kagayang mga kanok lutuki si titikan na kasukayang mga upak siluni takot ikayok daw katang ng mit anak biw siratani upak daw yun nang miyut ay pakot daw vani Astro Hill titik kakubingan ni takot glukit kukut iglunay sa 615 tana augusi isurin na sungningan ni atrinaw naktut tukisi umakkan ne rasukkan ne roman ne rosi takwat nuna

0: Dunga soanyo rong mi gitti 912 luni kudlang mi narakti si CBC uki oktak trup narau tingagun. Kau yi gaktit anna kang nangiturigin ng mo kau yi saktit. Inutro kang nitong asuktit tisimang matatamatumani uyok pinaswa ko si uyong mitamana ikarungnin. Nuna buri mang mingak tut inutok hait aksang nito yung mivingan nit kati makatak si mang mata takot ukaw sa kaktid lugit kanok pimakyo tiging mangat kamatya katang ng mit avatitin ni kulikot ukaktinga lisi anavea pig ukakatakakon nak sinaw ma inutok ang Melissa Gibbons mit akbel miyotaw lunitamatuman niyo yok Gibbons ukaw sa kakpok kanok pimakyo tiging mangat nunatin ni kamatya kasung ng mit kanoklo at tiksin ng mikitong atin ni ingotatin ni glo.
1: Kaya na ako mga apit, namimiyot ako mga apit, lodo kakakain na ko ba?
2: Ako ba ang miyot ako yung Lisa Gibbon?
1: Ano yan, tapos ako nakakit, kung yan namig, tapos ako magakit yung anak ko gabit. Tay matama ni kalon ni katao gawi kati mayak to katao si malutit. Kis may kati majuta kang mga aso kakakain na gawi.
2: Ilang ite ko ako ni mayak ka hibur lupa awat ni kamatya na dana kati majuti ki jab tini ata kati majuti ki ni ata bun amma pe kata kanduta kang may atsi na tako rabo kati majuti ki ni ata bun ilang ito, alanik, nunalit, katimatyo, takap matataw.

0: tamangat okarasima yokangmat lasru si okutak tungasugi
1: ya tamang okarasim asalim lasru si okutak emakunan la ina kaya roksima mikama sebulat po tuta sa gaya pangutin lagu kisa roksima kama abdinyara ng matagu Asila nak waktu kerja si tak kereta kena amak kuno. Yeah. Asila hak kalah tu ni ama, hak kalah tu ama. Aku tu spadus, spadus. Kalau nanti spadus, ini tu hak kalah tu. 2011 agus, hati waktu agus mesti lebur tahu kalau semua kita. Ani ko kahit ako si magabu salaman aba, awil ako si magabu taunula, pagyas ako si magko awil ako si magyahalang nagtak umasikaw dumawag na nagtak, asulali taunula awil nagtak ko, matuso alayo umiyak ako ano, tagdausig ako ng kusina galapin ni, ukwaloy takwad. Asilang, kahit sumunod na da, abilok sa mabugot, ulusin na, umakulok na kumunin, abilok sa mabugot, takanangan, Amerika na, Amerika mali, Amerika sa namunit ko, takwakitikta ko takawin, taon na abilok sa mabugot, kakaliyak mo na rama, ikasarok sa magama, asilang, nakawakta sa kanya.

0: Maatok daw katamangat. Ammaru kanuni ka katak pisiyuk. Magdak toko sisi nang mini akik tasi sulu resepi yung nakaktaw yung kanu ta katak pisi. So kangin nid kisuri yung katak pisi. Akfil joa karong mitakuro si mavin. Ammaru kanu akuni utigi yuk. Kanu ko ako niyo tigi yu. Akaw makatang mga atak. Kaw yimagusi. Kanu to inatiyak. Ako pili ka ng mut. Unika ako matuwa ko si. Ato inatiyak tut. Kiso. At larok takang maa. Ako vermi. Mauna. Nilya ruti. Tusayaw na akabi. Atigo.
1: Up with the humming mago, Alar Miatirimi, Tena inna ruluni, inna rio su up vini, Amaru, what yaw up with dogas quattak did lugi, Tena piogun akataroxuman in it, inna kakukar, kisuin, papa, na, ira kakukar, irangago, inna ruam.
0: Wama gitu saro si mangita karo ni taman na aso. Onika toa kaktoka uktuk sa ovok. Akviyo miksa anot. 1-888-896-4135-979-6151. Utak tinitinit. Tusang nakalang mita.

0: Josephine, to sang na kakuro yung makikututi. Bye. Josephine Kublo, unikagag sa kautuin nung kayo sinakon na sa aktugarag o kara si mayo kakaning isune. Kisani itong nga sutakiti o kara kakititi gata. Narao titisit ikilisang na ko siyo ukara ko tigiyabot akvit miksa nun kanutuin na ta unikag aksakak tuksaw yut inukatlet nun narisin ni akbagto karok si mava akvang mi tako yaki urok si mavit ang iyo arong milunin kanutuin na ta unikag uro yakiti ukata atok to yung mako katak si mang ming mata arveo ok sungit sokanga
1: sounding
0: it lo yuk sao yo kanutuin narok tan

na ak vik angi yaro oni ka kata ko ro ya kete mak te go rak to tunga su ta kete 1-888-896-4135 over 8-9796-151 wakara yo kangin ni ngani tusang na kau ya vot kayo sige ang na kete go ay tunga su ta kete

0: Kangerlugaa pigmittahu qaarajoqarmat tungasugi.
1: Eraaru. Tusaapintaagum qataama. Ko saqammaat apagigavit. Unikkas saqammaat abben namshan apaqotaqata apunikkas saqammaat.
0: Iitiaa qanutuinnatiaa avvilerinerma.
1: To show what we need to show my chat and on the card, Guru Nasuma, like two of them, Amakao Shimayani, on the card, Guru Nasuma, imagine a journey. Can not to get out of the day with you with Toshadi Garaka on the car, Yak Twadu, but also Abbas Kerry got a man to do it. They couldn't only arrive out of the October of Shimayani. Ikhshol do kai kuma da garuni na kinu da kai tuni do kai na ti kada ka tafa do bai mata amma ga to a tafi du amma ko ga do ba da kuma na mata amma ga amma ti ba ko piya ne sun da ka tafi du kita ka ja sun na ga ya ti ka ja ba ro kun na ga ta ba ni na sa ku mi amma ga sun ya ka ta ne ku na amma ga sun ya ta da tafi du du to ka ro tafi du tamanna suwa prokani di jadi macca abbe shaun binin ni shaun shaun tayar rosom bat shaun tayar katle rosom tamani naiti seksi tinya goyum naiti naiti seksi te goyum se pa goyum tamani naiti seksi se pa tamani goyo tamam siya tiga tinya pun ngasak ta semono na ya tsiya tiga ako ay nagayabo sa mga sulugang ata ilaw ka to si mga makukapya ko ro suwa ilaw makukapya niya ina suwa makukapya niya ro suwa kay taman na lima tawo ng mga titanda niya ni tawo ng kuwa ro taman na sa niya ro ka to sa mga mat tama ko sa ni kaya blubro niya ko ano tulima ko wedo Seneng waktu ada balok semua, tapi ada doni seneng waktu ni balok semua juga. Tapi semua ni tu juga. Nanti 67, ujung mutau bani. Nanti 69, ujung mutau bani. Seneng wa download abby show ni seneng wa download. Yo udah apa balok semua juga. Tapi buat aku ni ni waktu kau ni, tapi aku seneng wa ujung ni. Ni wa katta to duga makasing ni natio kasing ni apa ka apa ka pindak to ti sa kaoy

0: okara yokak tuen nung mat tu sang nak tabut kami tilau garak pabun tanah tamang ayah karung ne okara yok atau silik kumat ya tunga suge
1: suwak seo mugalwa
0: suwak seo mamen
1: ya ar vekio tuni okang le opi okau hire lagi ala gutao 2005 mutisugo alas kamulao kemavakta ar vekio mersuti ilinya tutigo nunago sibunik sakutni tabunga nerwa lao kemavaktigo bero le alao kemavakta 1 week iluani 5 days ngoko may ngusso ni tareong mo talik tao sa kailin niya ato tigo kinano tigo na kaya ngo meralok sa talo ugyo halin takot tasugi arvi noera takmata ama makaitingi umiangme atok to kahin nami anahimayo kumiyanga ang magrug mo papike pautik kahangi ang iyo layo so ti pao ikumalik tungitu kahit yung amata tabong ang yakilaw to ikitu ko okak to uwak kinu go otak kayo nipek ko tulahap ta ako bikyo nga matago nipait na luti. Ikumalik tungin luti. Nukaw ti yaugap tayla. Ungawarok tago balu ba bero mo utik himalirok ta. Makaiga nga matago nipaila ang luti. Kahwila aw la yaugap ta. Utik kitaw suta bero mo. Utak kailangan tiyo. Teko ako crew ko to kapyo. So di kaya pita matago ako ito yu. Ang iyoal na yu ahel yu iluan ni igalas ni uku her yu yu ko kataw yang may angin na kay maybe ako binitaralu yu 6 or 7 ngulaw to uku hit yu igayu. Hello, I love you. Tatat to tamame, tamaonga mea tikwa asunga aperiga ma igayomo. Anguna, takusu ni uku hilukta. Tau tulao kasu ni tikwa tulao gamna huila oka yale putam na go oka. Uku hiyame o. Okang mi igayu. Ang iluwa mo ang wila narigit yung alirapta. Charlene Panigunyalo. Utok ka ni Iki baka tao magyusunu. Narigit yung alirapta. Ma'am Mario Mataiga yae tamuat kaya melek so talo. Utok ka yui tayo kwa uwap tinitaw do suti okayo mayupit inyakata. Ukwa ubaguto miya ni Ryuyo. No, kayo ya sa tenahak po aga hek o rebe sa ti. Akayat to tiya miya lao kimulota. Kau ka na managla ni ring yung miya ublao mitang yung miya sa akayat to hukto yung alo mo.

0: Darwani. Ilawa Kimas sudah 5 days. Muko kau tamali kwa pitak dalaw tu awini 1 week na iluani anak tayli atau iluani tawani kalau sudah tali mal alau kima mata mai li kwa ubaguli ano ukio magota mangoko ano kaya awit tuyuga kaya nunabu muti ko or more like Canada muti ko nunali katit na suta li makayuga ka awit kyo suta tekwali tuhugit kalau pagu igloyo iluani ni ribigilawa kini tunio kay mata asuti pukat ka na ano sip la no abgo kima sugi ukwa iluago ikak te tulu anita tulu same door niya ready himata tu ikanayak himata tu pok to kimayu arvi aggo kimayu iga himayu tunyo kagaw suti nunalim yuta na beru yuta lukta ayung ilaw kuni ma William tiktalu ape kore yuwa sunu herloa namo itek kere hugalugu tena makta yuani Aurini maktani ni herra mo tere huwalugu. Tautulao kasukigu itek tere maligin naman. Tatanne le huwalugu takuhamiarap tigu. Tegna herra naarini luga. Unau bahag gakimayu ya. Itek kalat yusuni. Kekeu hibigin hidung ni ya hunau bata nunye ya haga kemayo nunau iluanu kekeu hibigin iloko ga maktani itek kere hungaya lerne man ikayo hiju miya wu tena itek kere yo amis lao kemakuni mamakti iugaluni Tena. Tama o kauheriya to ari wala o tara. Eka e paula na ko ari ni o kauhekang na rapi. CBC.
1: Kaya na mi.
0: Ni blokat sa ike ba e.
1: Kaya na mi. O kara sa mayo kakaningin mat. Tusang nakan ng nakate.

0: arwami ta qar yoqaqsimangming mat juli ivaruk tungasuttere
1: e koyannamik a khongeng e juli ivaru yuma arwami oqaruk tunga a ipaksa forminga raktildugu khongere lawakiteko sanerayang uka kuruga sakayaktikin to asirakto aje ni lawma akmakto arutilluwe ikkawma lawakku noa piugatto ten akbarurugo innaungittugo akbarurug Pani abbaccio mixani nani yau yubina. Ila sido, silo gur. Tamua yau, tamua kataksutika mamaksun. Tema roksi mayo. Ikkau manari lau matekua inu tukau naksau yu. Ang pagasukat takto aroon ng mata. Pitak ako nililaw karawak tildugo. Utik jomi yu aroon rong makuli. Aray na yung sukat yung itiakaki. Sana kayang nilte. Ang pagtuin nyo yun. Ikayok yung itiakaki. Kuya sukat yung ito. Koyar katiri yu maldugi teko ime katudja katiri ikayok tuing mata inwe angon na su katiri gundang ningin ni koyar katulunga koyan na mi te matua
0: koyan na mi Julie.
1: Isa,
0: is it though?
1: Bye.
0: Bye. Kanu tuin natia kao ni kao magawit ak viw miksanut. Ak pag tokaro yung tilugo sukuy gijayit unika ako matua ako viw klo. Kanu tuin natia ka unika ako tuan ilo ni ito sa umayak ako viw. 1-888-896-4135 Marutamang at Okara Govit 9796151 Tunga sutiak to si Tusang naraw kang mita Okara unit utak kinitin

0: have to give you a call. I had one meet up again. Had a pot. And thank you, Karen, and everybody there.
1: Koe nami Jerry.
0: Okay.
1: Tamanga tau ukara sa mayo kali sa li. Tunga suge.
2: Hello.
1: Hello.
2: Li sa li akala li. Panya kyo mi tau li tang manache ne li se. Amakak tong ayam ni kolom ni. Amalangi kipa ako di ka. Tinga sum na kaya ngay. Okay, wakto ni ngay. Tau nung ako mo, yung mo ko lula ako sa mga ka. Ba makuluan na kay. Amalo, nuta ka, inuto ka ula mo lula ako sa mayo. Tama na yung kalum ni. Hando, yung mata na kaya ngay. Okay, wakto. Tapa mo, yung lula ako sa mga tapan na kyo mo. Asyuda ume apak putau nunga jua lalat tugu. Uman jua mon. Takana nunga lalat tunga lalu. Pitukar. Kisuminarui. Amerika kisuminingi kisuminarui. Asyuda sinik jua aktual uman. Ume pamini tukaru. Sakti galas turu rok simayutai simane. Amala tena balo aga kisugu
1: akfe
2: tena la pijaru gua mama ana ma mikina la kimai ngami jo lo lo kimang nicho e kimane asula tena ni to kakuru nuta ga Inyak to kuro lak si mayo, kay ma ay bak to alugay matago wat siya ko. Umiyakuin na kaya no kasi kaya no kaya no, kay may suno, yuwa daw kasi ng mata. Taka na, abinyak daya daw kasi ng oman at diwa. Ikamata ko, this was like 40 years ago. Iman na lo. Panyak to mayo takuloy.
3: Tunggu sebentar tidak begun. Uka kayak akvi uksungi. Pergiyo katak si mayuvini kulang no atuk tahun ya kangata. Uku sau tidak kayak ikumat ya katak tuk sau nyerput. Tamat jagoro yang mata unik agak sed. Ibaruk sau tidak ekoming mata ukuah. Uka usau jagoro ya katakun tidak tuh tak kuah. Three mau kasung dengan ibu kak pusi. Uka ragit 1-886-4135 Faro 8-979-6151 Music.

0: Take a knee. Kausuitumit okare jo kammat. Liina simioni tunga sugi liina.
1: Ette. Hato tunga sitte apunga. Utlennukko taakattaku juttua roma miltä maani urasarmi. Tänä vannu nilja tippaka. Tänä nilja ja tussandottua. Nukkattu muikirasi nukkattu taakipaka. Ja sukkuisu inu jungasi arvinne takulorsimangittiatunga inu silimattiani. Maana suli takulorsimangittunga kaura TV kutakusima joarugalwaktunga nammini immini iittigu takusimangittiatunga kisian teiko upikijumallunga teiko apportua New York loktui Upigiju malluikua, okautikina sullapakua, takulauksi mangitja oruugamali nangmini immini. Nutagaudungarunni, sukkuisikunga, teikki nutagaudungarugaruatilua, takulauksi mangitjua, sukkuisingitjuina, kaujingitjuina, kohtuvinijua. Sukkuisingitjua, kaujingitjua, innaudagaruagamatakulauksi
0: Sanne rajang mitu okaring me yok Valerie Curley dunga sugit
2: dunga suktuaro bunga sibullak tak suktunga okaruk sunga okaruk biu kata ya aku tu yuming okaruk biu kata kasi ila jongo yo alo rama kau yak kau yilau tenet paksa onik kakak yutu inna kumad lungak bila kanyang inni
0: A te rein, tu sa romatert.
2: Da wane tu pe kato kang man, da iku a nyak siyo diyo katakto. Di takto tiyo katakto pala wak, takto tiyo katakto ni da wane tu pe kato kasi yung man. Da wane mo yakatang megamat dao. Udlulima ka siya kaya udlaw moksak ko. Da wane mo yakaluta si ipagsak. Tabata ko ako kasugyakton. Aulak siya nga ni aulak kauluti. Tawa na katawang uyadok siya nga. Ayong nang ito alulang matokaluti ko. Takok siya life mo katakon na siya makin ito alulang matay lang. Tay may tuko kaktokakso ni akwak ito alulang matay ko. Tay kanin yung ito alulang matakso ta. Tak kau pilih lagi kurungi tawan ni, karena ayak tu kurungi tak semua topi. Tak kau topi, karena ayak tu kasut tu jauh mati. Ada ni aku suka tu ada orang suka kau dia suka ada suka eman na. Asyila, dah mahu orang tu ni. Jangan kau yang mula tu kau matamat tamang mitau tu tu ina kau makai life mu kau dia suka berarti ada orang suka. Adia na ito aru na akong upang angok kayo. Uno na akong itakok siya uga yukto kakto aru siya ngong matpang nga akto ni yakto. Na uyamik siya ning na kuyo yun. Itatak pa nga pa siya. Upang atakok siya uga yukto karo akarong ito ni utay na naumat. Nanisin niya ang mga atako lang na kuyo yakso ni tayo man na uro akso ni. Kasi yan hindi. Sibur lang na arla lang mata takutuin ng nagsuti ila maliga na tukulo lang mamakaw ni takuyubin yung raksuti. Asyo laig paksa piyo kaktuan yung makilamit kailamit kuro ko yung alin na kalok sa lapok. Dahil ko alo pinagay katsikulong ni kaya inna wala takaslo

0: Tunilata o sio kofta mi, makko tunila kaksuti. Taikko apilika jo kurula, tuo lomma taasi, ajungit jo ari anguti. Angnaulut ajoktakin ajungit jo lomma, että upikak jo aaro kattaklava. Pidju jousima jo aro vatta tamakkoninga. Amma tauvana ja kataura ukana vahillunga ullulima onnuksalima angila taaksininga nutakkunga. Iglok jo akuro kang mega matawa na iglok ala kakama. Iga kang makiksyo ta kama nila ikitsuko. Tiulu akta kalangangan. Dahil kong ako si tira akto to kakata kulugo. Nunga siya akto karo akto na ilakanit sa na tayo kong nga. Upang na. Dahil kani ako si tira akto si maalala akto tatako. Ang uta kaloko akto akuruka. Ang uta katay kani katiligluin. Tavale taksi yoko lordo ne. January takka tamo nga uti sa alilo akta koro gila wakti. Ikumaksakang ito koro ila kandoks kisi maka. Napakta ni ikumakawara asut. Oko ti ang malo siya kutawara ang asyo ni. Ang kautoy na kumalila koro akso nga. Kiyo yu aro lila wakamay na takadlo nga lo siyo kain na. Magkuktukuro yun na yung mga makiyo sa kaisyo nga lo. Taka sa kaisyo nga lo tayo man na ito lang nga. Tao ko nga, tayo ko nga, ungan mo ka niya dalaw makasyo nga, nga kao niya ka mawati ako ka na. Tayo ko nga dalaw ko nga, tayo ka na ilaw ko nga. Tayo mawala tilak suti ugaro, kaglilyo ti ugaro, suti takok siya nga suti. Mauna siya nga kayaw siya nga gokoro karo ak tilubi. Ilang yan ang kaukati ilang mata, ang kaukataw rakso nga. Kaupakaw yun ang talo, ang kaukatoy na rakso nga. Teka tawan ni kan na makorok ka wa sanga ang eksyon wa wa waktu aron na sa ka yi sa ka yi di ari ten na ko waktu aron to ni ang kasong a tiga do waktu aron ya nga nga ma sini gon na ilin nga si nga medyo no sini gon na ilit ya ka ma si my phone ila ukalo tiga tiga wakko live kaum matay nga tao tukkan ng asuktaro gila ako. Tao to yung naktaro gila ako. Kagli lang nilimat kaya nga nitagro nga nun na muaktaro na siya nga ni. Tao to yung naksubo. Silit to kong maksu na yaliw walo. Silit to arong nusuk lodo mo nusuk tao kaya kami. Nusuk tao kaya kami kingod lang may tan sakpe alo. Nakatuwa rong man. Tai mailing at hindi ko sali lang po. Tao tukso ko liya upok siya marangit. Ito ngayon yung aktuaro lakso na unang ako yung yakon na yakso na. Kadyang aktuaro lakso na kuwiya na tiyakso na ito ako alo. Kuwiya siya tiyakso na ito na nga kaw yun. Pingasyo na kay. Sita magayang ahiyo yung alo lakso mong matay katawa ni. Nukang itu ni makau ni aku ni aku alung ini sama ini orang tu kita kawan kita tahu bunga seni tiangan tu amu jauh belau man. Kalau pelak yang aku cakap orang doktor mama anak tahu bunga ni aku orang alung aku dia aku kena. Makteng dia yang tahu aku cakap orang orang tu alu di dalam makan ini dia tahu kena orang mengada. Kalau persi yang aku cakap terlalu tu tahu tu tu. Dari mana itu orang tu tak seminga. Ako ka sukto na ikimaraw si mga ityakso nga. Aktok sila ako si mga nga laon na tayman na. Unik ka ako makayali sa kama. Itong nga sukto itinasuga mo ta ilisin nito sa kama yukurong na. Unik ka ako yung tiyala aktok siya ako si bisik ko siya. Tama ko nga kinamukya o karong na ako siya. Kaya yun sukan mga na ako siya. At sabi nga unik ka ako makayali sa kama.
1: Kadjang naktuni ajiliqto semakataktuni takukataqqaumi kama aksuaro asikadjang naktuta wanna upaktau semayu inu giarang nikoma unnuang qoying imagilaqtu kisani tatu innaruyuktu
0: minda taqtoqulu lilaman suqaimma takkota wanne idlo qaqtu tama ko pingasun tawane Wanga, ilde kurata, wanga tenganga na ito, tayo ko inyo kakto inyo dutin.

0: Maktok. Tisana sahlugutok. Kuyanami ukarakatakawyut. Pinasuwakos yunung wani nukangat diang niyakbusi.
1: Kuyanami taki bunga ukarakatasaktunut. Pipikakatasaktut dako. Ukarakatasaktu kuyanami taki tabu namituin naktusayot. Tagbawabutilak su tiguro. Pinasuwakos yunung wani kanuitay limanasung niyakibugunay. Nagajami utilang mibugun.

0: mana okalema hati hasiri bunga tasiu yak me nuna me tiru miak tiku anga jok ha hotinga ni ammalo katinga yu hatiu yu me nit jau tik nit jaluta niu lak tu me pili kain me pili ngai tu sakatsa hak palai besi tasiu ya me
1: tu sakatsa hak kogo tamang tasiu ya me tu sak ni ya ni halale ni main na tan nak ka ko tama atu ti subo ni choti to sa ya ti sini ni choti music festival takwa ullo hoti ni August 28 29 takwa makko ullo hoti to sa ya ti si ti you know atok tola ti amalo so hat ti ti hatala ni sutalo tama ni to sa ni
0: Nik jaluta niu lakto naki ngala pisima lakto say nik jaluta di?
1: Takwa tiki lakto, tiki kumayun ni hakitaw yakko Allah hatalaw yawata tiki kumayun ni uto akot si Allah kuna si ako sita kuna nga nik jaluti kami di katingaji no. Takwa tiki mo tisi yu hatagate na uko angot suta. Viola Saunders, Marcus Yana Hattak, Wahano, became. But now what the book I could never let me up that go to set me up to see La Tui Havito Yako, La Loximagatena, Tikigomayuni, and La Vilhatalo Yu, Tikigomayuno, and Malo Tikihoyabone, me what's my own Nabix Kola Hatta Sutta. Ang ito siyang katalogi lang ang nangit stilo. Ini lang ang yutat ko ha siya katikila di kana pigala ma nito tik to sa niya isinit music festival kasi yun yung August 28-29 takwa awan ni sukat si bin ni inwa bin ni kuila tu kwa 6 p.m. Iya kaya luta 6:45 si Willie Paul ti piga ngala tu takwa tang so chomi tsa ya ti si ni George River Band takwa piga ya na go ti la tabut amalo you with me kaya ti ni lo takwa tu ngali la ti you with me takwa mon chami usu ngali tu Malo iyari pa yuwin ni Lucian kaliritak tana iklilip niyo kulo yu takong ko itnan niyo kong mga ta ilong nang hawi matsiyan ni Raki Malo si Tamagayolo ni Manika Hattalik nunabok niyo mong niyo tabi Magayolo ni Cherry Uyarak, dan nak nunau memang Six Riyaluti Sadlupan, tak kuat Sadlupan, Six Riyaluti Seven Ilarit, tak kuat amani niut, ini di hotibut tersuyak niut, Ilarit. Eight Riyaluti Ya, tak kuat Ya, Yan Saunders. Nine Riyola to the trade-off. Tako nine Riyola to Amisukan Lagalo Matokua, Hai Jose Mayabo, Inila to Amisu Riyak Matamakut, Makoina, Sutilulu, Tame Limayo, Sitamani, Inihatala, the Tademani Matau, the Platmist. Amalo Tungaliani. Day two, tana day matse na ukuila to 6:00 sukat civic 6:45 si Willie Paul ni pigya la to Kathy aputet chuk Kathy snowball kung so chuk niu ang malutong aligyolo ni Cherry Uyarak tinga so yola to Joey Now you sita maga jawla tu nemut cuy tadi maga jawla tu ini Ukraine amalumata nutuk tak kota suya new six jawla tu Louis nolak seven jawla tu Peter Nasak eight jawla tu Yurini tak kota Terry ujar lop Yurin kalau makulila tu nanti mami polone au polone taviti angotingo tak kota ga tamonga tusa ya tisya tola tidano
0: ya hai sukat siniu hatalak bejuni ko ulloko hanuitu lagone
1: sukat siti sila niu tak ko nitso tikku katinga jini ulloko tinga August 27 ni tama kaf niu la tu angotino tak ko ni kayo wallai long mata angoti kaf la tu August 27 golok pot tengu patidia lutti tak ko 18 holes on kolok tengu ko kama ya hatia tu tak ko so hatu tu chi atala tu sewele panga 2004 tak ko tau nang ngabun dia siti 1750 500 tengu ngala tu amallo August 28 ni nok kita jahana miyo anguti lua nailu darts la miyui tako nok kita la tu civil lipa anga 1750 500 250 tana August 28 ni natuti lua miyo amalo tana poker tournament natuti la tako poker ni August 27 ni wadlayuk

Hi, ni chalutta ni yung namang eh upik nga si yung na tu palok ko manu na we meet ni pinaswa ko si ulak tu ni Celtic Music Festival halalak mi mata si ulak mi ni chalutta ni pigi alak ti logo ni kitchevi ulak tu mi hanu yung ikuta hi de mailing mi yut unale Ak Big Jam 2026 ukkoa sila yokin lipat chang suni chalutta la yok kukjoa miut nitjau siak tehutivut Lucy Johannes Lucy Johannesi nitjau siak tehutivut nitjau siak tilo kukjoa pan lo ammalo ukkoa sitilugo pinesua ko siula Mac Big Jam 30th anniversary 2000

sigilaw ka na yakak ko. At atang ma, pingwa ko si kasi maya nga. Pireng nga ako tirikay na kaluwak sa kutan. Nasayin na ako kaluwak pa pingwa lang ayaka. Nakukmik, happy akbit siya!

0: Lo akuninga ni 20 mi sewo ni lemik okuninga 7 nuna chebo melo ban ni nei mi nu bi lak mi go sugo yuli tu nare hak sti luok ana go lo ti atwak ni tu mik 30 mi 50 mi sewo ni lemik anu ringa lo sa anu ringa lo sa hilak ni to su ni ni yu lo atwak ni lo akuninga ni 20 mi 40 mut sewo ni lemik okuninga 14 Hopedale mi lo sugo yuli tu nare hak mi yu go ana go lo ti atwak ni tu mi 30 mi 50 mi sewo ni lemik sa hilak ni na to su ni ni yu lo atwak ni lo akuninga ni 20 mi 40 mut sewo ni lemik okuninga 18 Postville makkobi mi lo sugo yuli tu nare hak mi yu go ana go lo ti atwak ni tu mi 30 mi 50 mi sewo ni lemik Okoninga 17, nakuminala kay nagatsi hungapasin.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nit, Tusasaw Titizio Katatunga, CBC Ukil Tatumi, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusasaw Katasimajuit, Namiruluya, Tusasaw Katasimamata, Ajung Itukulu, Tamana, Kuvena Tumarelo, Tusasaw Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigia Natasi.

sibul pa mi sila kanwina siya mga ta kibal lang mi kalima kalugila arbian pigya kalung unuk nu ya na tu go ang nalo ni go 20 una yung ya tamani 9 million akago allalak palleo ma tu go black good ang na roma ni 30 mi una yung ninga tamani 14 mi go ma tu ni kasi nang men namat kya jamite ma unuk nu ya na tu go Ang lalo ni go 20, una yung net money 9 million. Alalak pala yung mga tigo akago black. Ang lalo maso ni 30 mid, una yung nga tamani 15 mi gumaso ni. Igluligajong milyon nuk nuwiya na akago. Una yung net money 8 million. Akago black at alalak pala yung maso ni. Ang lalo maso ko 20 mid, una yung nga tamani 15 mi gumaso ko teke ni. Igluligajong min. Kamani toalit unnuk nuwiya na ak tu gok makutuin na reelik. Kisi ni go alalak pala yasin unnuaw.

0: Maneli tanna yonna tuuti minnikunikaat luu. Luu si wiip tusaane ap tiguta moone tusaa iksakkuun. Si villak paame koyenna miikamma tunga sugi tusaa iksamu. Luu si. Ei. Teema yonna tuuti mit. Nipilioa ap kiilaat. Amma singin nit tusaa guaklutat. Yung nagtuti ka mga kapikaw iyak mo nga?
1: Eh, sibulak pa mi, iyong nalang ito wala, nutakaw luga. Kihiyan innaw lami, iyong nakiyo. Nuna mo, guyulaw kapta, ngayok kakalo, awyak ko, hilingiyakanik ka ngapta. Tiyun mi, umekot, akong mahulaw kapta, at atagatuktuli ako nilo. Amma, ekal lahem mahotiklo. Pipsilio akotiklo, nipkulio yulang mahananaga. Tawa niya kawe lakota. Ananaga, ikayok kaho. Nukakalo, anigali, ikayok kataw tuti. Ananam ni. Pakuyangin, ananama, ikayulak napta. Ananaga ikayo ni kapko atataka tako hang na ako ang yung ananaga tuktu makawi magama no ta ako dula ako ng kawi malang ito ng una mayani atatam na ama at tulak ma tuktu min ikayo nila kaho ikayo kaho nagligit siya may akong na kami nga atatam o kang itay na may ako li. Ano kang mga ama. Explain ni Tuluni. Nota ka daw mga tata mo nagligay ako at siya may kailang mga. At tuwaning man. Nota ka lata ngulaw to maybe 6-7 years old. Ngulaw ko to nga. 8 luba kaya. Nalianik kaya. At tong mga tata ka at ikayo lako. Namakayo pa ni. Pingimera ang yaklogo. Tupang mo alakama. Tupang mo ilaklong. Tupang mo itakong. Di ananaga igani laking minakalakit. Abot siya kong. Ama ko. Huwa. Atata huyo. Atata huyo. Nutahalo, bibigo lang ako ba? Atata huyo lang ba? Nalaga.
2: Aminga at daw
1: du kan hitta alla hungar.

0: 이 불락밤이 이간가 하면 웃고 했고 아끼려 하용 미술다 아 오이가루 누다가 미끼유 나고라마티 빙하고가 양고라마타 아우야타마 맹고생 내라가 오이가 아끼려 하용 마음에 갔다 유라도 우메고 아끼려 하용 미라호다 아나라게 일라오만 거베야 갔다오고니 밤 아나나가 아 우쿠힉 아카호호 훈 아 아나나가 서프라이즈 와고고 에후 라이루 아 이국티다 호고 우쿠힉 요 카융 마테다 카마니카 마타 카타오 야 비비네니
1: 네.
0: 다이먼 나이트 미 파카다오 갑다 다이나 키욕 타카호다 Nutakulay kayo na kahuting. At igupteneng man. Iligin na kakalikto lang malayo. Ang ilokay sa tiyala ako nga kawaya hukunga. Ilukaluk tala kapte. Iganik to yan. Ananag wakaw tiya unaak ka. Ananag wakaw tiya. Anang, huwa. Uyulak to nga. Hibulak kami. Uyulak hima gamahilak kun. Kawi malawangin naman. Ananaga, kubaya hutsia mea honi. Uvatsia honga ma iganiktu ya mata. Anang, huwa, iganiktu. Kanukea, jipilik mi igayunga kanukea una. Den iga huktun. Ananaga kaigami. Huna hongi tutuaim na mamae. Den iga huitu. Amea, huna mi ilakayangi. Tulimak, huna lukea. Kau ya ada kami anak-anak. Atau permago. Kau ya ada bagu iga anak-anak be. Atau perhuni. Una huyong. Huyman. Iga nipto. Nau. Ukuahu atawan. Huna. Kau imang ilawi merapta. Ikyung iluho loho atawan. Amea ho. Iga kata, iga meka wakian. Pek kalu iga yaka yaka kau yu hitak ba. Kuwiluk ta kakang lele, igiluk ta kakang lele tut. Kimbi yuti kang ulilaw puli. Alami, ama iga kanila kabulta. Ana nama, Ayokas tu tiada kuni nga kaniga ho mga ata. Hiwulak pa miiga kami kakuting mong maiglahit tao ya ko. Kawi mangin lawi mela mahilak ko iga na. Kawi maho kay kuni aluk tunga waloa. Ano na maayokas tu lao mga kaniga ho mga ata. Singulak maiga gila apta. Laya ato lang man. Amma igupitahan na lakapta. Tawag siya bela kakululay. Uka igatalit. Uka igatalit. Mamay na tungkota. Kawin makunila kami tawlayo. Igang nila kuni yung time na. Uyok to siya nila kapagun na kami ato ako.
1: Iyagangat at ikakatapi si Bulda Pami. Iyalaw sa manirni.
0: Dahit taktung takpani luni ikdoya halap dingdi hilak wihanya lahagap ta ukuhing man ikdahiga gabi layo kau iya hangami ikdakatame ako nito ay yak kay hangami tata ka makutuk nangulok tu nutakpun pingahong nut mikiyu tikululang mata
1: eh makutuk luni pigayong nang mat kanumiak Tayo na ta unikari kung nakpiyot si Wilda Pami. Taon nga kablo na no no kabi ila. Sulak sa mabtildo si.
0: Ay, yok na siya belak si bayok tayo kubali. Ubla, kakitayo ko lahitaw tuya la kami. Regina mi utaw kami.

0: Jangan Brigadier General Mark Perron dan ukir tak tu mewna licha jala gaji nusi pulak te ukhala tu ukir tak tu mi gau sunak kuta hak ta gaya hak tun.
1: Not only for the military but for the community.
0: Una licha jala tu ina ungi tunu kisiani nuna linnu taki gaya gaya lila gaya duit hamalu tako alat tulat takbit hamalu takil ligaya taulu timit takbit. Alhamdulillah tako man nalunak si si man lagi ng kaluwak tilugit kang sinik ilagi jawujuk hatan na unalit sa jag nutsana biyo gumam niya nga jang hamalako alat ng kaluwak tong atay magus taman suming at tusak si mabali ajuid amalusuli tusak ditaw gaya kan ni gumam niya tun nuna po si bulat tingan ni nga tun titikala uktoy nuna po mibgo ikajok tao niya tuy unalit sa jalaga na mo ukiyok taktumi.
2: Oya na mi kawisa tu sa exat uta tu tama kan tanang mit tema lau blumi talima olak tilugu ila gila uta uti sakso gan mo chao si bolle pa mi sila kanuina si yang mangata kitang muni o kalima lau lugi kuga jumigo kunnuk nuya na aktok uni uni atmani 6 milone akagu nuya go maktoko makutuina relik uni uni atmani 10 milgo maksuni Dalok 2 million nuk nuwia neak tigugok. Oang nalun ni go 20, una yung niya tamani 5 milunim. Akaigo nuwia laulun ni kse ni go blukut. Alalak palyeo maasunim. Pingang nego maktoko 20 mit, una yung niya tamani 7 milu maktoko. Oksok tolit unnuk nuwia neak tigugok. Makutuin na relik bulunim minigattalunim. Una yung niya tamani 2 milunim. Akaigo sakinilagattako maasunim. Una yung niya tamani 7 milyo matako deke ni oksok tomen. Yakalok tu chalit unnuk nuwiya na aktigok una yung niya tamani 1 milyo ni. Akago sakin na gumak, akago nuwiya gumatako ksenigo alalak pala gumata ni ublukut. Nigya gumatako 20 mit una yung niya tamani 9 milyo matako ni. Koklok tolit unnuk nuwiya na aktigok. Kanang neloni 30, una yung niya tamani 6 milunim. Akago sakin na gumatunim. Kanang na gumatoko 30 mit, una yung niya tamani 14 mil gumatoko. Tagwatakoy sila temin na yun na sige yaw ila. Tekin na katiyang nyo ni unnuk, ama

0: ni tai man nai to lak to ta ga ga ma ho se ga ga til lo pang na til lo lo ko ga na la ngo lak to ki se an ni le ka o til lo go ka o to na til lo go ko ga na ngi ta ngo di lak to un no ga na ka o yib lo ta ta ma ni la nai ma til lo go le u ba nga un go sa ku ili ma suk pal le an ga lo wa nga kha no ili la ngi to nga sil lak lak to ni lo ak ya ta na lo ku ak po ta ga la ma nu le nga ai ko nga uwang ni lulang manai ma ka tia me akil lo kiu ja ma tu sa la wa ko upla ko ren na ama ok se ra ame u tingi ma suli la jo kang ma tai ma tai ma kau ti le uwanga ik pi ko sula ko nga wa lo ki se an kan wen ni na sula ko nga kan wen ni na sula ko nga amma lo kau ji ma ko ui ma yang ma ui ma ya kau ya yung ma ida kandong lu tua loga lu waktu ni ui maja kau ya lau jung ma up tu ilangane anu nak ligi si madua mokai nak ligi si madua mok kau ji maja kata mana tak bale kanu ingin na suklu nga siu kai tak bale papa gap tigo uap tinang leo tau mata tak wanu tarai kulu sini lak suti ata tengah lu sini lak suni sini gak su lak sunga tak sia lu lak suni lu isi magi gak ku sini ne ayok sunga isi magiyo ya ako tagalaga kaya sungup lunga no tayo man na yama sungin na sukti akong sinilaw pinalalong na sunga kila may kaya tupaw may kama ikakong atabo nga kaw yisa takugi ako ataw sang mualak tuwin no ataw sang mualak na tilugo tayo ko nga uwa ikiyan na sugit tayo ko nga inagiyangin no uwa kaya sakto alwa kama pekatigil lauk tangan kiu jau tu kat ya mian lu awek kama tu sana kah sone ibu kiu tu kat ya mian lu awek manga apa rep lu guna awek nasuli utaga naga naga ko ibu nawa awek nasuli tikin itu mana lu guna kenang nangil dah kah sone hilang lu lu awek ya mian lu mak lang mak ibu lagi jau yang mangis tunga kiu tiang lu lauk si mayung datuin lauk kah sone ayong nang mapiksa to arong malak to lukit to nga to nga nakasuk to nga unno ame tayo man na ilaw lak to nga tayo kung nga taban ito no to sayo na uwa ko to sayo na tabale uwa ka nakatigib lugo iksiba o talong me iksiba na kalawak to nga iman na alok kaya mo tikitaw ka manipikang ito nga kaya ka alak kaya may alak to nga nagligiyak di wakagat ko ila Brian tayo mga mikiningan ipigap tigo tigo wakagat tigo nagligiyak ko uplome mo sulit no takkeu la galo apote a nak legi ga ko te ai man na lok suli pingi yang ne ra suaro ak suaro ang yum ma galo meta bangal la sin na te kim mak kanok le ki ato si ka o te ge blong ai si mam ne kanok le ki a kanai ne alok pung ale ki a ta an da to ang ka o te ge mak ka o ji ma yo to yo ma blong a tam mak sin ma te lo go sila sila persis tu alor tu lewo kau yang nak hati tu agak yang mablu kita ikut apa kata dia lah tengah isu melawan waktu ngak kaya ni ada kama ni pekang isu ngak isu waktu alam ni kau mayu tu hati yang mahu gamai lah isu malam ni juga seolah isu mami tu ni jauh ada tu ngak saya mana tu mi saya mana umur sangat gak tu bini gak tu mi tapi kalau ni tu siapa saya isu mengilang ngak pengilang ni ada kata naung mak isu mami isu mati awal jah tu mik saya mana tu mik isu mik tahu yo jah nak tunga siap lunga sulit suruh ayo sening mat tu kau tinggi me aku mana orang wakas tu go tapi kuat awan itu kau yang makat itu lagi jema mana orang wakas tu gitu tu tak maksimal tu go persek tu alor tu go isu mik tahu anak kama suruh ayo tu pak tu go utaga laga angin angin dengan ilaminu tu sakit tarik aku kuat tasi mga isa malak ka mak. Ikari alaw ka lakso nga kari at tinun. Ikatabu nga lo ni kari at pokan ito kuro nga lo ang maiglok lang ni ataw siyong may nagtataw ka iglok din. Titingis lo nga maiman na lo o matim ni ilirasong nang may. Ikpigo siwa lahat niya may ang may gama. Utik lo nga iksiwa o tarong mo. Utik gama ukak lo nga nipim no. May suro ka yo ilirakulog tati ya may ilirakilaw si mangita ka. Unwa man na ilira na sila tayo na po. Taas yung mga ukakso nga. Kahit ka na iso magsaksiyo kao yan akso nga. Kano kaya piniyak po nga si matuin na daw kano akso nga. Ukang ito ma ilira siyong na angilang niya.
1: So now what happened? It's been a tag there and a hammer.
0: tambah pengi juga ada wek.

kaya nga takkaso nga. Kaya nga talo kaso nga. Nipikang ito nga ilat katupa ako manginat. Kunduang ni taikan. Doon na ko tigiblogo tuksi ako tigiblogo amma. Tuki siya yung yalas togo. Iman na ilong istok siya ako ne. Uwam no. Tama tuming nga upang namin. Tuksi ako namin tato sa katasin logo. Ikayok tigiblogo siya si mablogo. Kuksa sing ito nilo kako tigiblogo manas tilo ne. Utaman na upang na. Tuksi ako bing ne. Atau siya tako na ne. Tuksi ako bing ne. Adigin ito ne. Ituksi ako bitakang mauban na si tamane. Tako nga unnak siya ka anik si Marastilo ko. Tayo na kuya lidyo tigi katana sa baka unnak siya ko nga katakta. Inna mea na kayao ni ato. Tana ang iyo aroro so ni uba nga lika manilong ilang nga isu manilong ilang nga noon nga. Kung nga si Taro iya ko ayo ka ma. Pidyong nang inna ma mikiyo gaya ang uga ma. Sunaong inna ma. Soklo ni kya anahana uba nga tamak ko ang ulo-ulo ya na sotik. Tuksiya tilo ka. Tabwa tuksiya ka uya so nga. Tai ku aku yang lejo tinggi lekat tu saya kat telau tekan ni beli aja tinggi yang itu ngat tunga bagi kat telau tangan saya mak bunga saya mak tua ro bunga unwa ilangan taman kai pingat unut kangil kalau waktu lego ubla seluk tata na sini kita ina lela waktu kenyo yang lihat tu yuk lunga tiana isu maksak saya kau yang lihat tua sunga tu saya kau yang lihat lakpaslunga ilangan ni nipim nip nipliam ya lakpaslunga. Tua saya manong mikto na kau saya katang mikama tan na sule unno atok sugo. Iman na umati ga an ya kon nasun. Ipigi ya ka kon nasun. Anok ya. Taha wa isu mana so katang ro sunga utaga ga tay matam maksima yo tay ma silain nak mikto. Tay man na isi man na sugi akalawa ka nga ma. Naong ila ayok ko nga. Taham naong ma. Asi ila kao tindago. Kao yi yaw lukin ma. Naalaw tatko ko tao lukin lakso nilo. Inukay na lakso talo lang ma. Nagligo suklo te kaya. So kaya sa'yo mayong nanginap te ino katip tini. Nagligo sulga nga takano ito kakangan. Tamak to kakangan. Ubalaw ni ila ito kakangan. Tamagkwa. Saya manak tu kau nangi manak ligo sung na atok sugo takuk sugo sung inu roti yunai ligapta taban ina yok tau ina dalam lo suru hayo lo tanah lo uku aku rukpun na yok tau ina ligapta kaya kata lo mata nak ligo sung tu tiktuk siya tu talo kaya tiktuk siya kata kaya atok tu lo saya magun nangi tu matag ba kaya yunik takuga nga makaya na suk tak palahalo ama. Kaya sa kakon na ito nga, sunamig li ikpigi ya kakon na nga matimi gani. Tabwa ukuwag, ikpigi lo ala kong maya ka na liyang na maya utak kalila o kam. Sibon niya go aksyo kong naktuko ka anak si mablunga tamaw na sila kulo. Amaan niya ang nangagot, paning maula okto. Tako atuwa nila okto gig, iman na alo akalong may atula o kaso gig. Taam na nagligiyak di wakano ka, tayo man na ito lang may ikpigi ya kakon na yung kam. Tak wa tak wa mako ipigil na kala ko mayaka. Nadiang nukyak, nadiang nimea, nireuk lang ago. Nireuk lang ago, nadiang nimea, kanuin niyang ipa, kanuin niyang ito ne. Kuwang utildugo na niyaw ya kaya kao ne, kuwang utildugo na niyaw ne ako. Tak wa nireuk ya, tak wa utak ta yatuan na kaya yinak sugi. Tak wa inuutitu ake yo ya. Kataw makilila ako taka magkua ugla lukto inu itaw tukta kalo aka kano ikpigyong na ilaw akit. Uwa nga li ikpigyam ni pilirilo amo korto. Nidya ako tiging ito gilo ilang. Taku ang umati nirewiya ka kanoin niyang ito na kanoin itilugo na niyaw niya. Kuwang utilugo na niyaw ya kao na kuwang utilugo na niyaw niya. Tana kinulio ta katta ko kuang utilde gona ne jaune ak ise mamne kinulio ta katta ko ka ti jaga nga ma ubam ne tak bunga pak na ra jaga ma ken tau ne ngane lu ta ko ruka do ta ko ila ko ruka ino lu ta ko ruka ila in da to ara ra ake da pin da ka ake o ka ta katta la ta ka pinga se ke ge o ta ga la ga kuang utilde gona ne jau to na na mek ban. Ano ini yang mengama kau je mengin nama kau je membagi yang nak posi malu mato nak lagi jalan lagi aku malu mata bakau bang detian tapi jung nak matan atau nak tak tapi jung nang itu matian itu

Eh, kakang uti yung yakata ko, kinyo mo pi yung nangit yung. Tabale, ublon si tama kasay, tunwat pingasot. Ublon si tama. Ublon si tama nga ne unlok siya kuna ni yaw la umat. Tako, kinyo tao tin logo, ipigilo alawa kita ikuwag.